kandhek wonten Tlenging Datuloyo. Sawiya dimangkah koridono pertopo anitik marang toto tertiping kraton ing Astina. Kalamunto dinulu yekti